0: lafiɲɛbɔ ta o dɔ ye Sadio Mane ale yɛrɛ min y'a ta fɔ fo ka se Kalilu Kulubali ma ale yɛrɛ min ye jalatigi ye nin wagati in na ka taa se Idrissa Gana Gueye o b'a yira k'a fɔ Patrice Vieira a kan ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan walasa ka se ka ntolanci kɔnkura k'o dilan ka di Sénégal jamana ma.
1: Bintou Cissé.
2: Nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula tɛmɛna ni a sanga tan ani seegin RFI mande kan kumaso kɔnɔ an b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la Kamerun a yelebaliya ŋunuŋunukanw tun cayala kosɛbɛ nka bi kilegan ɲina Paul Biya seginna a ka jamana kɔnɔ kile bi wolonwula ani saba seginna fiɲɛ bɔ kɔ kɔ kan jamaba de bɔla yɛrɛ ka kunbɛn o jaw yɛrɛ carila foroba jabaraniso sanfɛ aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na liberiya a jamanakuntigi dakan kɔrɔ Joel Arte Taylor minena lakana tigila mɔgɔw fɛ sika kelen do muso ɲina ɲɛnaminima fɛn drog fereli aniko abe wale jugu kuluba dɔ fanana Centre Afrique ɲininiw bɛ ka taɲɛ halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye tarata don a sanu dingɛ dɔ wurukutili senfɛ marabagaw ko mɔgɔ bi nani ani kɔnɔntɔn de ni tola a ko senfɛ nga sere dɔw ko a bɛ mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔ bi Centre Afrique dugu jukɔrɔ nafolo minisiri sela ye aw bɔla ka lamɛn an ka kɛnɛ ɲin kan an be kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni lamini lamɛn jɛmukan ye o ye tali kɛ a sariyaw kan kungo sugu dɔw lakanali kama baba watara ka sangatan jɛmukan don aw kan bɛ sini ɲɛ wagati kelen na
3: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
2: baba watara
4: Sigi samaw maliw fɔɔ ka taa se kungo waraw ma nunu ye dantanfɛnw ye minw lakanalen no ni sariyaw ye farafina jamana caaman ni kɔnɔ nga lakɔlɔsili ye min ye o de ye k'a fɔ ko nunu caaman ni si be ka latunu ka sababu kɛ adamadenw yɛrɛ ka walew ye ka ɲɛsin u ma aw hakili b'a la utikalo laban na burkina faso jamana kɔnɔ sama dɔ tununa ka bɔ kungo kɔnɔ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ u labana ka wele bila kungo donsow ma ni olu ye sama ɲi bɔnɛ u nin na diɲɛ tɔnba ONU ka bolofara min yɛrɛ sigilen bɛɛ kungo sogo lakanali kama ye a yira k'a fɔ ko san ba fila ni mugan ani duru ɲi na kungosogo ba kɛmɛ ale ni bi wɔrɔ ni kɔnɔntɔn hakɛ de jatera ko nga olu cɛma binani ni wolonfila de jatelen no i n'a fɔ minw bena tunu san nataw la ni fosi denkelen nɛma kɛ RFI lamɛnbagaw lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw anw ni jantuma wa aw dansɛ o siratigɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli kungosogo lakanali fɛɛrɛw kan yala sariya jumanw de talen do manden jamanaw kɔnɔ waasa ka kungosogo lakana ni u bɔra kungo kɔnɔ k'u yɛrɛ sɔrɔ dugubaw kɔnɔna la fɛɛrɛ juman ne bilalen no sen kan waasa k' u sɛnsɛn fɔ k'u lasegin kungow kɔnɔna la yala ni kungosogo bɔra kungo kɔnɔ ka se dugu kɔnɔ a ka ɲi ka faga de wa nunu ne ye ɲiningaliw ye an bena minw tengu a tɛna mɛn an ka bi mɔgɔ welelen na an ka o mɔgɔ welelen ye kɔmandan lasana faro de ye ka bɔ lagine jamana la kungo ni ji lakanabaga do an be min wele ko oze fore a be sɛgɛna fiɲɛbɔ la nin waati ɲi na jamuka ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw hakilinaw lamɛn u y'a latigɛ k'olu minw ci an ma an ka wastapa nɛgɛjuru sira fɛ jamuka ɲi kun mɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye i n'a fɔ an be deli k'a kɛ togo min na dɔgɔkun dɔgɔnku aw ni cɛ wa aw danse Faro, ini yantuma?
5: Ma, ini yantuma, karamon.
4: Ama, yanga wele jabi ya jaranye kosebe, idanse RFI mandenkan sanfe.
5: Ma.
4: Anya la kolosi, komandan Lassana Faro, koni san laba wuna, kungo soko chama nebe, minu mefaga, a chama meyino, minu suibeka latunu. Ama damne, ireka jamana kono, noye lagine, yale ibise ka fwanye. Neko saria do taliono, au kwa jamana kono, noye lagine ye, wasaka, kungo soko nono, fagali baliwa.
5: A saria tani lagine, anya fola ma lagine, ko kod foreshe. Me, ama mouyanite, tinyane katsa. Ka waati jan ta ka taa san tan tamini ma han bi an ka sama ye sama belebele don solu ka ye ka fa an ka o mila ka sanction la o kun k'o bila kaso la mais tiɲa ye min di jamana kɔnɔdenu tɛ sogo kunba ali bunyala butum ali b'a ye yɔrɔ min ali mun tɛla la ele a ye fɔla minnu ma ko garde forêt n'a fɔla ma lajinɛ conservateur de la nature ali tɛ saraya jɔn jɔn tala sogo kunba ali yena ye la tɔ bɛ baratinu an fisila ni sini n'an tɛna fɔ an dele an dele da maɲi ka ali b'a sama ye ale ko sogo suyi ma ɲi di ali b'a jara ye ale ko sogo suyi ma ɲi di ore hamiya na bi lagine
4: nga commandant ibora ka fo sisan ika jabi ula ko jati ko saria bi nga andunya je alini saria ime you know ateka la bato ere bulu muni la saria bi no wasaka mogo nyangi nga ali ame domine ko bi ame ka ye ka fo ko suko ube ka la tunun ka ta fe ere bulu saria de te la bato anyama wa wali mama rabago yere de te ka fere jonjon blasin ka wasaka saria ni la bolu bela jelenka
5: ora ben ka kedi saria militani avram men marabalu ka saria ndo jaka arogbele molma e ba mla ki bla justice la ka sara mi kan ka like kan ka wuli like kan so ko kuma mi le sa kan sara mi la waro nal ko ko code forestier ala fankalu ka fere di gan fere mal ko so ko kuma ni di balo yam
4: commandant lasana faruika o jabi belajelen famuna ngami aw wakli jigin ka foko jamu ka inte dan kuma so dron kono baw an la me ba do be ala tike ku dado anka barola uye u wakina do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma so kono kana anka mo ko welelen la soro
6: ni re bolo mo so ron nu magante ga faga parsa anga lamini fenori fenero nu na na faga sisa bena ke anga demun mena wole shini man sinin kana maulut yet na saka da uka a re da te mena sisa anga banga mara yoro no yusuwe abe konna ne ba soro banga re berete parsa ni mi bolla ga bo mo konna na kana duguba kono bo faga
7: so waro so bo wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de ke la kata we radio bonna kawa don sulfe kawa population fe kal nyafal yi dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenyamin kam parce que ni itwe mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do ke la dali mangan ka minke
4: commandant lasana faro ni kunne an la me bagado watlina ye o ye oluminunchi ama anga whatsapp asirafe commandant lasana faro en la guiné doronté amina farafina jamana wéré ko no anya ye do ko labanté meluna burkina faso jamana la wagadugu sama do fana tununa ka bokku ko no kana resoro dugu ko no e don so labana ka mukuchi ala ka faga mina nyini ngali munki la 600 e rebulo munela ni ku so ko nunu me bokku ko no kanu ye resoro dugu ko no dawla
5: wa obra ben ka chadi le re obra wa ha wagadu murawa lasama la maradia sama ye kasia me problème bilibili mi jamana wol ko no sayi jamana mu me lamba mi na katre samala da mun ko kagbere na katre aladia ko kagbere na katre moli barala fambe abra ni lobre mankari bola seneke ikela machine du kari bola ay spiritu lale na tete cela momati ko jukela mola ni katana la tradi la tu german german ni dona na clima no wala bra na subul ko no fris
4: wati elema
5: wati elema ko sa ni kay al di segiri wala ko alias ti yo kele ke mani musuma ay to yo kele motal la sala na te mankamela comme ça a di mais ni lolo ni mankam boral kan ou bien ka baloko il dese jiko il dese aloa jinyinde aloa bolo jinyinde ali tunu yo ma tese jirila ali toro konko bamila jiro bamila ali jaman ali kefen sou de lui a hati a era tefe nili
4: commandant lasana faro anya ye fana ni kungo soko nunu ni u chamame bu tunu kabo kungo kono kase anka duguba kono moko chamame labanka ou fagade e rebolo fagali nunu fana mune bina ni moko ye ka fagali walo taka nyesi ni mbaka nunu ma idun kakuma ula yuko ko te se moroma
5: ala ne se min fola oka won fi na ta be ba sama ma sa da tre nyimba do yala o da gbere ma on to abuja mana ro aza fa o la kula afila na jama brasia ya su bo ko bra do ya aza fa su bo fana fa donc mol bra nyam pure te sera mi na la butun incivilité bra wora min ba min dia o do ke ba bra bulu ko ya e o ikrendi wala gamul ko e o ikrendi ani wodi ko parce que ba sama nyin soron e ba jara so nyin soron ni non sera si ba kre soron o be wodi ba le di
4: nunu tununa ka bwanka jamana okuno abeseka kololo jumeni jumeni lasi anka la minima abeseka kololo jumeni refana lasi adamadi yanere tabuloma
5: ay kololo bale diza minima ba mele la minima fana mwo la minima mwo nishini la minima kwa kafonya mmashe deni yudini ni kalike sobo nyili wanimi kileng afilana ali tono mishara wangu wakolo subukumba la mwole turisma ay fana mwako turisma tuwakano la dina masale ili wali siya mansara wangu ay yamana fankado ya lale wanya ando jali kala kanda alko sini mwole sinikena mwalu wafana yale jeng anu kerente
4: commandant lasano faro ibora kaninko lolo bela jele mfo 600 yale beseka afwanyi fere juma onde beseka blase inka marabako fe marabako ka wale beseka ke jume deye kungo soko nunu la tangaliko la
5: obora benkachari marabal kakanka menke afwani mako lamini naka lansare anaye kwa de foreste li la jine kwa ufankadu ka gali fore afwala ma konservator la natur ka wala siya ya ka fere dalma alike fambe ube li sechela mansa ka tanka wala ke min na tere jamana kono del tadis jamana kono den yaro jaka jole majama am fal kalte am be mal kalte ah mun lo nu la ta wala wala ko na ke al ko na so ko ma di to dinero ko mi am fal kalte am be mal kalte am
4: commandant la sana faro mi fo ko sebe ini che ka jabi nu bella jelen ko so
5: ma si beaucoup
4: bi anka jamukan aklina nyuma dira ama kabo mali jamana de la adira zena ba narabena nefe muso chesirlin bado lamini latangali la ka jamana kono abekuma onye jati anka bi babu yereka ni obetalike kungo soko latangali koka anka jen anka zena ba narabenka aklina ulame kabo mali la
8: amea komi makosho suma kimatiko ya ira kapoko kolono dobeno anka ngami evite ni mangake oye yiru ani haramadeo ani ani baka ou kelena katulu ou man randoni parce que nous paralen yon amkain haramadeo ka genlatige tabolo ma parce que n'a pas ba bela wa kelo keleni yon yon a akonilo ka bo surtout ame wati yana maminani kou kono baka ou bi ou farali ama yon mo mou bake ou ka sabali parce que ou si kake kou kono baka ou na ou kake haramadeo er de la ke ni kou kono baka ou farara ni tuna jela tigena amaini au ya rama kutunye mpona la beni na pade dugu amini honda kari kert hara madeoze ne ambedi binyo honda kwa
4: ni dokokun aklina nyuma nebe dansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko joni kunandi afoko sababu nyuma au ka sababu nyuma obora an lame bagaula o siratike lanka fulibe an lame baga chew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalim bella jelena suranka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali fere wereuka nga yani oche ambela jelene kelen kelen kan ka don ka foko lamini latangalite mo kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola doko kunata ni ala sonama
3: au boraka jamu kamin lame oye korolee.

0: Bintu Sise.
1: Sangata ani Filadala nege kanyeta ani Wolomulaka Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso. Nataula amina hakilina ula mesa ni doni au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka amisoro ka kene nyunkunche ni lamini lami jemukanye ngani ni mbeche la sedibadu Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshin odema kanyana nje do laben muso muga nyokonde farala nyokonka ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya floye mimbe muso dama ufara nyokonka ni farikolo kanin farikolo nyanage suguke umari yero kala selibado
2: ni folika unkofe muso mugan ñoron be farbolo ñanage geleman kera o be panga chun do be yele yele juru kan fo metre taniko o luka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tientala muso maw les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatumata sagano go bo chema akala ñini tuye ka yira jamana ko muso be se ka kabako ke seko ni longo saraka
3: antu fe ga yira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
2: chantal na nanya din lo golo ayemi tiena o yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka dini muso uma ko blasra
4: bi kon bi ulala na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana ametiga muso ra ko chamana me muso ko chamana konye mo kakan ko deme ko blasra ko chamana deme ani soutien ale ni landa ani muso lara yerera sra ko chamana ke albelo kabamani ko na nala sona bi nyaka temenika
2: george wedrago ye se ko ni lonko ni korolin ko barakelaye mimbe la fiena 600 Abe bubo julaso mara kunyana bo jekulu kono George ko fanga ka kanka do muso ka barala
5: yoro tora chewlo bake me yam bubo muso yo nindwara osunguru yo nindwara akara ko baye ambema voilà donc okama ambi aladar la albi groupe ne kase ka tanya fe en cas Burkina kase ka lon ni sababu fe
2: Moussa Kafando, Africa United tonya moko jetmine chaman lekera kayeko musobe loyro bara sikoni lonkoni korolinkura ko hakli jagabo balekera kanimbara blasinka
6: Je bi se ka femi ke muso fana bi se ka chaman ke bi muso don ya irana ka foko e bibini na pen chaman be muso cheo ba ke donc madan che bara droma ko muso fana bi se ka ke surtout na tara anga se ko na nga
2: 5
6: ans je bi se ka femi ke muso fana bi se ka chaman ke bi muso don ya irana ka foko e bibini na pen chaman be muso cheo ba ke donc madan

0: Natanje mukando au kambe sininyo wakati kelena.
1: Au bena jamu gamila me oye koroli
0: baba watara
2: sigi samau maliu fokata se kungo warauma nunu ye danta feunye menu la kanale no ni sariaw ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odije ka foku nunu chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadu ngere ka walu ye ka nyesi uma awakli bala utukalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa ka bokungo kono ninki yera soro dugu kono u labana ka wele bla kungo donso uma ni olu ye samayin bone unina jentomba unyun ka bolofara minyere siglembe kungo so la kanali kama ye ayira ka foko samba flani mwa anindurina kungosoro ba keme aleni bi woroni kononton akede jatira kunga uluchema binani ni woron vla ade jatile no ina fo minu mena tunu sana taulani fosi denkele ne make refi lame baga u lamini lame jamukan kanu baga u auni jantuma wa au danse o siratike de la anya latike kanka bi he babu boli kungosoro la kanali ferauka yala saria juma une taleno mande jamano kono wasaka kungosoro la kana ni ubora kun kono ku yere soro duguba ko nala fere jumane blaleno 5 an wasa ku u 55 foku la segin kun ko nala yala ni kun osoko bora kun kono ka se dugu kono akanga fakade wa nunu ne ye nyini ngaluye amina minu tengu atena me anka bi moko welelena anka o moko welele nye commandant la sana faro de ye ka bol la guinée jamana la kun woni ji la kana bagado amemi wele ko ose foria be se kana fien bol la ni watina jamuka en kono fana amina alame bagado akina ulame ya latike kulu nunchi ama anka wastapa negajuru sirafe jamukan kume chani dogokun aklina nyumanye ina fami delika ke tomina dogokun dogonku awnite wa au danse na faro ini yantuma
3: ma nyantuma
2: kramo ama yanga wele jabiya jaranye ko sebe i danse refi manden kan sanfe
3: ma
2: anyala kolosi commandant lasana faro koni san labauna kungo soko chama ne be minu mefra a chama minu minu suibe ka latunu e ama damne ire ka jamana kono noye lagine yale bise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko nunu fagali baliwa
3: a saria tani lagine ala fola ma lagine ko code forestier ma ama buyani te tinale kasa ni ka wati janta ka santa tamini mahangbi aka samae samabelebele don sol ka yenta fa aka omla ka ka sanction la okun ko bla kasola me kya emindi wala ko delu teso bo kumbal bu ala butum alba e rabna li munte la la ele ay fola mel ma ko gal fora na fola mal la jina conservateur la nature alte sera jonjon tala bo kumbal yena ele tobe baratinu am sala ni sini na tala fo andele nde andel da mailka alba samae la ko subo su imaindi alba jira ya la ko subo su imaindi ore hamiya na
2: nga commandant ibora ka fo sisan ika jabi ula ko jati ko saria bin nga andunya je alini saria imbe yino ateka labato ere bulu muni la saria bin no wasaka moko nyangi nga ali ame domine ko bi ameka ye ka foko suko ube ka latunu katafe ere bulu saria rete labato anyema wa wali ma marabako yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria in labolu bela jelenka
3: ora ben ka kedi saria militani avramen marabalu kan ka saria indo jaka arogbele ya molma e ba la kiti kibla justice la ka sera mi kan ka laika ka wuli laika sugo kuma mi le sakan sera mi la waro na ko ko ko forse ala fankal dun ka sera di gan fere mal ko sugo kuma ni di balo yam
2: commandant lasana faruika o jabi bela jelen famuna ngami au wakli jigin ka foko jamu kan te dan kuma so dron kono baw ala me baga do be ala tike ku dado anka barola uye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma so kono kana ka moko welelen la soro
4: ni re bolo musoro nu magante ga faga barsa anga lamini fenori fenero nu na na faga sisa bina ke anga demun mena wole shini man sinin kane maulut net na seka da uka are la date mena sisa anga banga mara yoro no yusuwi abbe konna ne basoro banga re berete barsa ni mi bolla ga bo ngo konna na kana dugu ba kono bo faga
5: su waro su bo wolu ay kagan ka kandale ay mangan ka fa sensibilisation de kala kata we radio bonna kawa don sulfe kawa population sulfe kal nyakwal ye dali be kakan ka lo nyamin ka kakan ka kenyamin kam parce que ni ito mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan ka minke
2: commandant lasana faro ni kunne an la me bagado waklina ye uye uluminu chi ama anka whatsapp asirafe Commandant Lassana Farou et la Guinée d'Oronte, Amina Farafina, Jamana Wurekono, Anya Ye Dorokun, Laban Temeluna, Burkina Faso, Jamana La Wagadougou, Samado Fana Tununa, Kabokungo Konokana, Restro Dugukono, et Donso Labana Kamukuchi, Alaka Fra. Mena Ningali Munkila Sisan.